0: Claro, aprovecho tengo ni guan que como en la sub Marcelin Morapok tundirañe moncurumbara moro moro
1: moro
0: ewam
1: yepi
0: tuanam amuin
1: awa tuana
0: tuam tamboram
1: ewam sub Morapok suara que tata se tusa vinduka mahudi etu suara peunda karediaro kumbiro anga haraputa mahudi di kumi no duhudi do fochi e hauto yoko hame namo e hauto di kumi no kuwa kono iwadi okure mana upa muwe ufoti dan okure mana imu wa mahuzi hane kamu nuna mahuzi ya Dr. Angeranga di hokera keho mu Hours Road ku Southern Industry e hauto ngai kumbuanda katiko yungare mana di huzi doko randako mu Beethoven Street mahangara na South Street mu windu kuwesti hatu ngai kumbanda nukurema na mkubawa fochika manana dihundi dimu ya muhosea kutako mahangara na Independence Avenue kadipo kuruwa ukurema na po John Maynard na Goab Street kadiko yungarema na pedestrian na hindi muka pamuve ngasu mbanda te hatu karumo John Maynard namo nukurema na kamanana Morans Berger Street keho mu kula friends kuya track o mkuru sukuma nga siana shungwa huke kangara nyima ndi reverse ngambuwa ndaki hauto kuoko o msi hauto simu yake ni mwangarema na mguwa ufoche sikume nena kwa mchisa la kuhospital dihuthi dimu yaga dihuke lakia mu Nickel Street mahanga era na calcium mu prosperita ya hauto nga iku mbanda mutwi no machi nukurema na muna mkaro mguwa ufoche dihuthi dimu ya semno yoma drive mahanga era na Beethoven Mwindu kuwest. Si hatu nga iku mbanda nayo, mutu ino nyima no kurema na mkubawa fochi. Mwhens Berger Street, mahangara na Semno Yoma. Ayunga iku mbanda wini mutu ino machi katiko ingarema na. Mwhosea kutako, mahangara na Independence Avenue. Ya hatu nga iku mbanda katiko ingarema na. Dandio kuhure na kehu Robert Mugabe, mahangara. Robert Mugabe, pepi na State House mpya. Na mwangara nga iku mbanda ihauto katiko ke ingarema na. Ndiyo kukenga sikuma mahuzi hapo vene huku nungashi huko na pamo ya driver huko na haa control ya ma driver haa sinda kuhishi tingita huku nunga huku mbuanda uso no njima pa mrandu shinikadika karanga kambene neke epano pagachi kwa hiha uto mudi wa sikuma nge nashana sa hatu yetikari mudi mudi ndi pamo ningirashi manisho ulemeke hakuwa mahuzi huko kusi hapo diango sikuma hapo rovedero mtenya loma sisi kungwa kona mwichu asana ishi hiha uto ingiti kumenena kuyara siku mena mandirae tunda no masputa na okaro ni maranga kamana na paraporu noruveze na mandirae tunda makoko reshime nge kenga panunda paruveze roku kufuru no tingi saha guva kuna enda kapamuve keo mundiratha western bypass ni mubiwane kishwa yara kumarukanda kuna kuninga shiha guva ngeshi mwamu naenda kakithi ya ndira makona kuendra kumbadro ndira kati mkachiko ndira dani hama driver kenga sewana haka pamuve siku mapo kumangwa yanda no mtaro ya wa country club kwa na shuru teranga hakuwa hachina ni haende kumangwa oi ruwana driver kuna kumunika kasi kati kuruwana za phone nge kuna kuhinga kwa kuna kwa havuru kifake epa no isha mwea ni kufura na lipa mwea kuhitendra pa mwea wina kada kuchanga mesi lewe kuna kuhinga isha nga umoni si nopa nopa iha utu ya mwea nga umoni driver kuna kusua mwraini wendi kuna kaenda kumwraini wa mwende ndi maradea kuhidimuka isha mwraini si pa phone ya di karo mpembi tenda shakare na ya kumuke kia hunke kundera zendi takona kikuita kamisaye hea yo ndani kupake maruvezi tuwa hea marobo tome hea kuna kuruwa na suwana kushuwa isako omu pita na Nyemba Road omu shimi hakuro usura nzira marangambikemo ndira zetu za David Osia Meroro vidishi hasha kamana na ndira zoku shuwa rakuro kikres odeha na pita nga kuwaka tutura noko mazdao kandira kuka mbiru kuku yupo kakaka shuwa mu David Osia Meroro kaende mwesen bypass nga haka ya ndurura tuko aruwa nteke siku mapa ya toko enda kuprosperita na toksa na tuyendi kunothen industry nishukuna waka pitaka ya kandiraka na uye mu David Osia Meroro kukungie na moka ya kandiraka kutuwa rekeho ku west ndi ku south ndi ku north opa ya kepa ya ni hasha kona inge sindiratha Osia Meroro David Osia Meroro karisho the yara siku mena no ihauto ndani no sinda karukona utambukere kamanana mara mundi yonge shuku indu keporu norveze na wama ndira kadea na yara mara kutameka 10 to 7 paya na umune shi mandira etu wana yara karesiku menena

0: nduka kamana na podeshu upire kupata mena mwihauto hii. Kadiko dihuthi edihana rapta karo poru norwede kumberewa marangeo kuwane no kukutukehe uno ndi marobuta kutaragurwa na thewana kutongwera ndi pamwa njira the show pite dina yara skuma ni hauto kadia kuhenya kukona utongwere karo no kututume kwa haguva hakamu amwe ni haka ningeshi pamwa parwede rofochi pita ni hauto ngambi minute 5 dozi ya kengia posha tatu karo rovede rumwea koha mwea podoshi itambuke skume nena ni hauto. Mara kutu wanage ku 061-302-302 nge udino kukutu kehe uno ndi kuchangira ke message ku 4444 ngatume hagwano hamu hamweni matumero yotinampa mkede ya royoyo
1: tumpandure sirim
0: ewam
1: imungos na kalipora po sup Marceline Morapo tundiranye mongkuru mbara wanavundu kutupa kwa si ingi ya kulinyunga nganye mongkuru mbara ano tu imotupo wakindi porpadi nuwan driver nga pumnatvura kurugane sanonzirodo dogoro tukasi kenye kuma vango ketuko kuli siga siga mokaru utupo kasubitu guanekele wakwetu muka vango zoto kero imotupo naka vango zopo mezuwa.

0: Meta mtereri omhakwa ya mebelina tremo na kumtambura kumakura ndwetu au yeuno. Diare rone wadi, mayu wadi kumi numa neoka onda kathe kukutu, mwako mayovima wadi, numa kumi mawadi no kuwako na ofochi. Mbana kapetharu vethe, tuende tukatame kenu mtaro kutanga kupitira makura ndwetu au yeuno. Thibike thi ngathe tundu ko, ngathe hoko kathothi mango pashure the saru sungu. Omuhanu ke mukachi kao nga hare manam. Hino nga iapo kunye madhopo nga yonga rafungu na uwa muhongi. Mukayu wako keho kuhate rashi inye nga heapo nayo kunye madhopa nga hakara nothigongi no hakuru. Muyendithi makahongo mukavango o diva no hayendithi hamwea. Mbuthi kuna kuyenda kazi tapeke honyo kwetu Christine Shirima, miendithi mako hongo, muka wango o diva. Mbuthi kufureka pofochi na Julieta Kapeka.
1: Tua wiza motupu, ipasi tuya gawe mauzera, mauzuni watantani, na mbuthi kuna kupupana na usimbu usimbu, dimwe kuna kudiha anesa morperorua, momu ya horo kano dimwe kuna kudiha anesa morpe omongano ya adili, uhoroka tuvure kugawa mauzera kuika ihorokere kosure zetu za Sarusungu Combined School katunkere nkera nosugongi kumweno vareti omkawa tuliremo ehundiro lya wasi lere wazetu zirongo ngano zivure kapura kena kulira kwao mora wanona o wapa mamake getu gerongo tewango lyosure ngano wako hii gazarerasi kawa karema nene pevango lyosure musgongi setu esikatu kere kumono wareti ogo student teacher nage kawa mziki diremo ipo ya gawe mauzera sozo cellphone ngano ngape mokazi zumba nene wareti kawa vulire kupura mapuro ano hundiro lia onye go wareti awavana kulira simpe kora kovana wawo kalikeriasi ngano tuvure kudirura mkuro na sure tani nomitiri gumwe okugakara nosinka sokupisura wanona kosure moru ingiri sasi go disciplinary committee nye momu ya wasi makona kulionga nyasi silina nawa ya waperendi ipokati ya zuzire nyasi mitiri ngata karasinte popo sure ano mkuro na sure na gesi kapisikuwa kumugusa hapo na gesi nte mkuro na sure kwa Sarusungu Combined School nye mmazuwa agaga kubareka neina dogoro utanu apatua atara singano spektora taru gana ekona kono mkuro na sure tango tuwa mugusa hapo po sure ipo ekona kono itunda moya alio ikakaria si novare tinga wavure kuitambora si tunarugana ekona kono liaha na igazare rayongandi anova nona gonanya wa dimbire posure za Sarusungu Combined School aungano vareti kuwa pandura katuli zuvili asi ne inangano na venye wavareke erongori yao wavareke kuwiza kusure tani kasipandura sili vareti kwei katukeri asi katuli zuvile ipotuture meho zova na wetu komeho watu ikire nirongo liyao gano pa usupi yonavuru kugawa kwa itundu wa mo yumosu gongisetu sonkera novareti
2: ya walipo po mkuro na sure mkuzere selamo wapura keni ipo iwa zerere asi dogoro papa funguna ozoka waweke izo zimwe kazi vulire kurete sapo dogoro paka wize ininkyo mkutona wanona dogoro ware manengose nandi
1: tapia nani itanta na wana wangi sepa mwala kapika hivu liru kapuaga mwana na wana wa musugongia si wanona kaa watu onene oyota indindire nganwa si itunda mwyo na hivura kapuaga ano ezigi doli wa porosi momo ya watupu yu watu indindire kwa wakuro na sure kapisi waliesi ninki sikaru gene mkuro na sure pa mweni momo ahara yu watu indindire kwa wakuro na sure asisene tupa si anamono sniki esa karasi sinahepa wali waporosi waya mvatere sampuli sira mkuru na sure kusiruga na ngoso nage imoka irugeni ngoso asi cell phone za zumbana kapiwana kuzi.

Runguro rorua oyu wato FM virido kuoko nedo wadi kuna kuranda kombudi edhi anukutoya emergency mende pakutanga tunakawana madhi ombudi Namibia na South Africa hana wakumbira hatambu kitheko maruwa neno pofochi kumutaro maricheno no mikoti Masherinyi ahatepura kuna kurimbeka mango iruwana kumutara oonjimi mukuma oditunga. Haruwani honje wanjewa awahana kukanda na dihamba do Ebola mu Democratic Republic of Congo. Hana kuru peritha eshi mbadeha karuwana ngesi mbadehana karuwera njambi dhao. Yoyingi yoko hatera mbudhidhino. Namibia na South Africa hana wakumbira hatambu kithe kwa maruwa neno pofochi kumutara oyo marucheno no mikoti no kuyandhuru la utana vopa mparo udi mumawishuyo has ei nga hawana nganyi. Makumbira lero anone dia lero hana yubitha haruwa ne muhurumende wa hakara mumapuna o makuru muthigongithi na kara kwa pakati ka Namibia na South Africa muthitata tha Pretoria South Africa. Mwaka thipuna utho kumutara wa South Africa, ambasada Teboho Seokolo. Kuna amba chine matunga no mawadi, atoko mene tango kutana rithairua na yupa mparo, kupitira muundambo uwa karapo. Aye kuna wethera kwa chine ukaro matunga no, omnamibia ngawana ushui uwa enda karamumeyo ya South Africa. Kuna kayandhuru ranthira pakashiko matunga no mawadi, atange kutura po maruwa neno pofoji kumutara wa yomarucheno. Mwitundamo iyo pachangwa Seukolo anakumbira hawedherere utana vondhira the Trans-Kalahari omuadishi omapitero omuro no iendera nokuro uthura nungathano pakachi koma tunga no mawadi. Mutara onjimi ohafu pipitha shidapis mumkunda karas onayivitha shine masheri nya hatepura kwa ningitha hapire kukona kuyaritha mangoirua na akara mkungwara. Haruwa nukumutara u, ngaha yubitha ukukutu unu kukomititha kara po maushu oditunga, edhi ngathika dhingura doro pa the Kietman Swap. Makurando dapis kutapa maamwe nukumutara okukuna, okukuna imuna, unganga, ndani no deura. Mutara u, udike hono mango, oiruwa na ukuma kumakumi mahatu no mawade hapira kuyaritha, omuidi iruwa na ye watapa.

pima ano kuhiruwa na yu njimi, haruwa ni mambere wa andano haruwa no kenitha. Haka komiti mbadi ngadhi wa hafitha mbudhidhia. Muhatimu komiti dhombo ngaritha wa hea Clemencia Klute ngakumbira hatende kuthinupa wangu kukukutuwa kupira haruwa ni mkwamu na kukanda na shidi hamba duku mapathe no mkanwa mbadi dia kukutapa thane kutundera mditunga dia South Africa. Mokachi kupitira mumakora ndo dapis hatapa imuna mathere kuwa kwa hatu makumi mane kwa wawane nimo uwa huku kuma kwa makumi mane kutundera mwa kwa mayuma wadi na makuma wadi na ufuchi kwa mayuma wadi na makuma wadi na kuoko. Kupira kwa waruwa ni no iendera yukuruwa ni thamukudhingura awa hapa imuna kwa na huutha karo mnyima iruwa na yoma akura ndo ano kumutara unganga o imuna no anone o maukukutu anga hakono kutoya eshio o makuruthu kuma adipo. Hamuni imuna mathere mawadi no makumi kuoko none hoha honga muhingo dho kumuna imuna dho uye uno okuno hanu makumi kuoko no hawadi hoha wana maua kupitira mumakura ndo ano mumwako mashere nyuma yuma wadi makuma wadi no kuoko karama yuma wadi no makuma wadi no kuoko fuji. Ngambi nga kimo hapo hanjimi hawane na mouwa mumwako randombu tono iruwa nitha. Mutara unga ukumbira ngo kukarange mashere nyi ngo hakarange no mashere nyi oko na haruwa nithi kumwako rando okukanda mahwe mumukunda wa karas mukutana thashi mwako rando ayane ngomboa kume kwa wahe nomboa karere kum. Haruwa na kumutaro nje wanje wa Democratic Republic of Congo awa hana kanda na dihamba do Ebola. Hana kone kitha kushaika diari lukuruwa na pamrando njambi dhawe dhu hapira kuwa ruwera. Okunambunga dhu nje wanje wa mukaidhe na kone kitha eshi. Ukuruwa dihamba do Ebola dino kukona dipitakane ikandho ine poi haropo takom. Dihamba dino do kukavara no uredhu diapako katipo panahano kupita kana mathere kuwa kwa wadi. Mwihokoka yoku kuma momo kuma yobi mawadi ehi hakuateka mu DRC kundapaha yobi thiri thihoka thokuta ngera mayuwa dikumi no kuwa koka ondaka dikuru Pemba. Mkuwezerera kukukutu udipo kare haruwa ni awahano kwa mwena kukanda na dihamba mbadi hawa ruwera kundapaha yobi thiri thihoka thokuta ngatho dihamba di. Kuthipatera thokupangira dihamba dio Ebola mudoropa za Ruampara mumukunda wa Ituri. Doro pa adhimu ya diakunda mathikuma dihamba di hapangi nga hatumekera peo mtha makosho no kuyandhera itavura muruvedhe runganji. Hama doko tere kuthipata rathia nga hayubithashi na haendi thingeshi mbadicho hatho tere kutendako thino. Mumaviri makumi maneno kuwako no mahatu nga hawapa omwisho hakone kuruwera njambi no mabona sawa ruwani. Haruwa nene nganyi hashaikere venikeho kuruwana. Kuna kutirira kwa matume no ombudhi mu NBC. Dhango dhe matunga ya Europa, kuna kashinge kama uro uhea okureta mo ende okurundurura ongoro do kutundira mditunga de Sudan mukutundithapo okudina kuwananga ditunga dia mashere nyi okutwaritha ita kuuso. Matokuro anone kuna yubitha dhango edhitha karerapo no kuwethera koshithi na shinge kakaro muuro matapwero no matumeno o mekiru no cyanide ku Sudan ei hanaruwa nthanga mkuthima maushwim. Mumatokwero kuna hatira mkaro no matundithiroko o inu imwe ya ira maamwe no kutamba kwa wanu no ihoku kajina kunda makunje wanje wa ombunga no maukukutu okuchavuka. Ngoro do kode wananga tunga da Sudan yeramu yadyo e ina kwa mwena harwithe koita nombunga dhoka ita the Rapid Support Forces. Kutindapaya shangu mkiri ita eno mumuwa kwa mayoma wadi makuma wadi no dhihatu. Mayovi awanu kwa fa mamiliona kwa tavuka e yi ya ningi thakarambunga the United Nations dhichangurure ihokoka yashi ukukutuwa ukuruna kuhokoka panna kodhi no mukae. Muyendithia na oipangura mundhango dhoku thekera maukara kathipanaro dhokae Karim anayonga ritha makumberero okutundithapo theko dhendi omuhamupa mrando kuatira mungamu. Kan omiaka makumi kuwakono ufochi mudimiki omaveto mbritanye kwa hamura murandu dhiyamu.
Khan, mama yu

Tangovene tuwane ma yuvitho oka pipi ana katamba kwa wahewa hawana nga maua kupitira mthikesa tha hurumende. Espanera kiho maa kuchinjo pa maa kurandoa hanakono kumu yuvitherako diarero. Eshi kutunda kiho peundha maa kurandoa nukunema na ngeno. Okutamba tha kurupe na wahewa hawana nga maua kupitira mthikesa thiatha na mpost. Peundha uhatu nganya hakatambo rithero kutame, kusame, katope, mpungu, mukekete, wiwi, mpoto, mutarara, runda, tare, mupapa, matu, guva, mbambi, wesi, manya, na siurungu. Oyane team 1. Team 5 nganya hakatambo rithero kusirikunga, kakua, kankudi, kankudi wesi, na mungomba, na zone. Mwiane muhatuke hope unza muunene nganya hakatambo rithere kumaporeza na nkundu na nkure nkuru hospital, Mayara West Kahenge na nkudu hospital na mkekite. Muunene nganya hakatambo rithere kumaporeza nkure nkuru hospital, Mayara West Kahenge na nkudu hospital na mkekite. Mukuoko hakatambo rithere kutondoro kumatavanzi nze msese na rupara na maenzere. Mukuoko hakatambo rithere kutondoro, matava, nzinze, musese, rupara na maenzere. Mapeu nganya hakatambo rithere keho kumuveve, kasivi, sivara, ruurumwe, kairaira na ngwangwa. Eshi mapeu nganya hakatambo rithere keho kumuveve, kasivi, sivara, ruurumwe, kairaira na ngwangwa. Duane manakeho makurando kutambo ritha. Hakurupe, hare mana wahewa hawananga maua kupitira mthikesha. So kutapa maamwe notha hurumende. Speunda muhatu, kusame, katope, mpungu.

0: koruharo ngandi rongandi rongandi oh in the president nadi da vura nyakapi kuzanya koruharo piro rongandi momo vaifane kanye opungos mutambo zo zo sirongo ngano imohamba langoso
1: Yara si aye nomente morongo na ne dakpita kovidi zo untantatu ano ngamo mtu pia karasi aye likuwa mletu kapinali repa unene ngamo mtu tuwa kwa kulidiwa ano ehudi tupasi kapinatu hurakara nosiruo dogoropo 8:30 ndia sapana dipitako nomente norontatu makura tatu goza elikuwa mletu ano ipotuka runduru kire koinka na yopeke nye na hugu warasi mafatu uragawa kifatu irako dogoropa apangesi igo gamwe ogo ganakara nomuli ya unene ano mokuninga si natu wenye sena si tugapura kena ipotuku wate unene po inano oyowa kutufatu irako nsena studio ankenye guma si sinano soku urapaseta nzimo tutina kona kuliwapa ikirangesi sinano soku urapandu na kona kuliwapa ikirangesi ngano kuvura ikare ininke yomuli ya unene si nambilingano idono funguna wale kapena tukapuli sirano funguna donozi unene mora kuningi la tupuka roketu kasupi unene tu akara nako nyena hugu warasi sena singapaka mone kanompito dimwe ngawaka wiza apangawa vura kuyatu fatuira kwasi inano unene po yokupwaga kupwaga morundu oze upumezua kupwaga morundu oze utokero kupwaga morundu oze mausimba wali ngapi omuya askama ale mawapu kuru wagagaka rapo na hugu warame mpito zokufanangesi ngano sene ngatu ziguaneka ngano simpe ngatu ya guanakohe na mauzera gongandi nye mokuninga si tukampe mpito neina zokuguanena ipo mpure mo mapuro aye mpito wezika pina tuvura kuziguaneka unene mora yo inatua uyunga situ wakara noka unkundi povili zo untane tatu muretere marumba sano impasi apana dipita kono minte norontatu tuakona yukuliwapa ikira marumba sano ogo natuvura kumuretera kopo wili zounta ne si aye iyo hambara yime oyo tuwa kuvura kumpako ano kupitira momu meliku wa mulietu hambara na hugu wala si mwatumbura pena si unene po kutunda apaga uiza pa gamali chinjo nono mfuto edidaka raka rapo kombere waka mwagwa nekele noma, noma siwa nogo manzi imona azu mwakutumbura
0: imangoso
1: yako yaku mwone kasi wantu wa asata wazu vuko tupu noku itambura wale wantu wa itambura tupu
0: ya wantu wa asata kuzuwa kuzuwa kutupu yaku mwone ka tani mwumdona hukutupu pasi mwumutupuka garondele maholi getu kuninga su kuronda kuronda kuronde